ma dama ñu ko la ñana bay wal gwaré waya ana woni ko wadaka dal moñna ko ñere de an ko pe ka bongo bay wa ma jiga